aduga pithibi gi ani suba lanjau ing so lising ma chamapan kuntra ga mapan dagi lising ma chamapan nifu manga gi landasu asokpa lanmi singbu janam sizin aduna thawai kanki asokpa mapam singdu janam taiba amasung thomduna na ba chipa punamak phakhirami

Isaya si tahan jeki bagaluna na. Tangka kasigi wena di tungan tungan ba Manipuri matemi sa ilan tuk jaba matanga si dalujeri. Adom na thorum tabiri basi megahersa mahum dasmik mangagi FM Sangai channel degini.

0: tumjabi ba sangom ama id san gi sangom ni khangde skim milk powder ni khangde na chama dum include to bi ba aduga hai hai ra chabi rak pai ai oats kumba dum che chabi rak pai ai haujikti oats dum chana bi mo ina dum chana re dan healthy oina aduga adu lunch aba matam chida akoina chak ti adum is khara charani aduga protein ama include to bi rak protein haira ga natural oi badani ko haujikti supplement kumba use adugo mayam le aduna taba akoina nga charak pai ai yen charak pai ai dal gi family loina protein da chinge adu charak pai ai yerum charak pai ai kurt kumba dum charak pai sigu amma che adum include to ra ga chabi ba adug evening da na kitang tum ra ga or pothar ra ga tholak pa matam da kitang sa ba guma chani yen to mapan degi chasan ba noodles kumba chasan be se sigi mohta akhoina yumda dum singju gumba sujara ga chaba yai home to in a base to bi ba evening snacks ju aduga nungdang jidana haidi adum marakta di ising adum thakpi ga da ba ni ising tha on amuk tang khak tak thak adam na te 24 hours in normal miwe ba na yam dra 2.5 to 3 day adum thak pa yai bit bit adum thak pi ba nungdang da adum char pa matam da ai ngasi ti chak se khare henjan gre hai tar di ata gi roti se plain oi ba home ta yum do chambiraga adum chabiraga protein nam include tawraga haidi champut ni khangde aduga vegetables ama adum hain tawraga adum haidi chabi vegetables eto bibakau bidaba protein eto bibakau bidaba nomagi taita hai hai eto bibakau bidaba aduga nuts kumba sigumba se adum kau bidaba haira jarakpa vegetables jarakpa sina kanai sina akoi isada vitamins minerals fiber yam phange ba duduna diet include to bokau bi gino protein jina koi energy pi duine adegi akoi gi isa gi haidi mi amaga amaga haidi weight noiram ba amaga yang kang boy gera body weight height chahi se manarakta bi matung inna akoi na chaga da pa chang calorie intake se manarakte ba koi na first ta body mass index na bmi hai ba amala ye si se hana khangdo aga mi se noire ai noire khangadi khangdo aga magi no magi calorie maintain se kya chaba yai hane yeng ne ba 24 hour ge aduga sam na ha mai calorie se 1800 ni khalle se ba adudagi less amount da chabi ba aduga magi no magi recurable balance diet amagi makada magi carbohydrate ta ga ba chang lai protein lai fats lai minerals lai vitamins lai si loin mak se mai magi chang de da chabi rakka da ba oi ba ko adudi akhoi na haidi man noire khalladi isana adi hodi kandi social media da yenga ma tau tamba yam kalleba adu duna side effect yam la e do mai tau bidabi sahuta man apam ba haidi ma bu guidelines to bi bangam ga da ba amma da tana bi re dana mai calorie se kya maintain to ba yai ma da charak pa yai ba chang se na kya kya no si khang do ga phajan na to han jani nge adu ga akhoi na yang kang na bani na si se yam toina la e hodi kandi jara hel la ga to ba e yok sang se nu mit manga ni tara ni da ngai ri ha ra ga nang na bani kai na no chara ni lebi chara ama kak chaba chara ama sina champhut ku mona chilakpa si si ham phatte skipping meal je akoi no magi chabam thokpa ani se chabi ga dabne ainga sa haija gi bodo no magi pung si pung ama khaido piraga breakfast na ki ham chara ka daba aduga lunch tana ki ham chaba evening snack tana ki ham chaba dinner tana ki ham chaba laine ma bu guidelines to bangam ga dabam to han biraga to mai chalan ja jinge adu ta sunat tana akoi na chara hela tar pasina akoi chakhau sokpa da ju sathi sathi ba kya laye adegi bp low oirakpa aduda sunatna khong khuche tang tang sidarakpa ihaidi isagi phangwam thopa nutrients do isagi body part amta phangdrabani na tubu week 1 week 2 di weche khara di tarangani cha drabana maram oiraga adubu week 3 4 surakpa dadi magi no magi phamam thopa amta phangakdabani haiyeng kona di ising buk thakpa da mathong khang den ai je karai di laiba we no khang den apangoi da noire ne stress lakwa chi am to weba ai ising kak tha ekem di cha ja bana train ado ma ki dai tu da soirak pai ne mamang da si je haijani nge
1: hoi adu ga husik mamang da su rejna na pan bi ki ba tum ba wat pa na isa da nuirak pa gi masa am su dum oye nan happy happy ki adu masi ki matang da kitang san ong nam tang haibi ba ya gadra
0: ya ye tum ba wat pa se koi na nung din da phugat la ki kai mi khan ba yao ay nung nang tum au dra vani na nung din tum ma ki kai na lak pa ya mi yao si si ambate no ma gi akhoi gi haidi isa se jo tum race 7 to 8 hours pb da di weight gain ji da yam na mating pange ba kwa ado koi na tangai fa da na thabak ne ya da da na ngak tong ui bani hai di minute tara muk tang ui ba kai ka di kai su kai de nong din da ado bu nong dang da di 7 to 8 hours yam dra ba da ina tum bi ona hai jani nge ado do ga tum ba wala ga adum isa do active oi na ba kwa yam na adum light oi ba walking ni khang de ado na tra ga na yum gi thabak na house wife kum ba rak pa ji di adum ma changak pa na ta ba ni na physical activity se active oi na ba mai di thabak khang adum tar

tungan-tungan ba gitsing lantok to na tahan jari ba si Megar sa amahom daspik mga GFM sangay siya naldegini. Gait kudola si Geroy Boy na tabira si SP Balasubramaniam mamadi latamang geskar gipon bukong jaldi sa ima.

SP Balasubramaniam ama de Lata Mangeshkar ani puna samina ba isai sitahan jeki baga loinena ngasi ki oinadi git lanthok se ba mata ngasi da loijare adona thorom tabiri basi megahertz 100.5 gi FM sangai channel degini

0: Hello.
1: Hello. Hello.
0: Good afternoon. Kanaoy birabano.
1: Hey, niwam thonga sa kinong may pam Tanuja.
0: Tanuja. Tanuja kay do biram linoy ko giyakaswan in falgi. Good afternoon, ladies. Kitharam se tabiram bra. Nungay biri bra kam do biri. Hoy. Wafam phong do piyo taram na suk chari.
1: Mem mi sing ye koy gi ne ko. Ai gi wakhan na budi oi de ga kai no khan de mi sing je koy gi masing gara ngang da ba khara tumin tumin lai ba sing gi mi sing ye koy gi khanda na gi ing bagum ba adu bum ba khara ui ye ba ko masing gara tung ba khara ngang ba tak ta hai ba mi na mi oi na thana ba apu na mi oi na thana da ba gi mo nga mai tau tau ye ba mi sing je
0: hoy hoy
1: adu da ing sum nu ngai ja ta da phong do ka sa ni da me
0: ai khoy gi mapan thong gi kuyom sina hana impressed to raga miyoi bagi magun bhe tele pasi gi wafam sini ko somna hai biris e
1: mane me
0: hoy hoy yam nungai je ato po wafam dikari phong tok pigani hai bio
1: to po wafam dikai shu thoi dok dok tani ai le de te me mathang gi da mu
0: yam nungai je ai khogi good afternoon ladies ki thoram da sarugya birakpa mathangi thamjari ba ai khogi thoram ka ya da so mu kahna sarugya birakho hai ba wafam si thamjara gai se mamuk taminasi
1: Hadat
0: jari, Hadat jari.

0: Hello.
1: I contact me for.
0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, Kanhai
1: Good afternoon, ma'am.
0: Birabano.
1: I want to know the key light on the only Pia Patini, ma'am.
0: Priya Sakhi, nungai biri bragam do biri.
1: No idea, I tell you.
0: Hoi.
1: Matam kara thoram jita phamu dab do ti no idea. Singa ra khando phrei bi an no idea, I tell you.
0: Hoi hoi. Akoi su nungai jai mayam pum baga. Sumaina wari watai sana dana naksin na ba ngam jabasi mo akoi gi su nungai jabani su de hai jaringe. Ado ngasi phone su phang bire kari wa phang phong do pi gani hai bio.
1: Hoi ma'am, hai ning ba di zin matam ji mayanam le.
0: Hoi hoi.
1: Ado mari wai na haji akoi na tai tai tau puma mo dra mak su pa. Akoi na ngam jab khara. Ngai ba ki irang mo dak sida. Khau gi problem ma am thok nai.
0: Hoi hoi.
1: Season,

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, Kanawi Birabano.
1: Neda, muta na ano kuchiri?
0: Hello.
1: Chomong getting ng among ang mini neda.
0: Mingdom taka kangjake.
1: Kano ne matang ko inalay probatung.
0: Hello.
1: Madam, am kang ba ite yung ngay ite kaya mukpar ko may hindi ngay budilay kaya ko.
0: Hello. Hello.

0: Anu ikang kang dana karen dawu ai hai di dia di hai ba ya ma tamni ma tamna te do khang bi da ba
1: yam nungai jai subadani ko ngasi amuka hanna wari sana basu fangjare adu kai do biram li no hozik subo ai koi chai singa di una biram lani hai na di khanjai pung tara ni thoi matung oi sala bani na
0: chai sing jajare da koi di jila nu na koi ji kungang ni na koi jo ka subo do tasari ye he ayu kan jinga
1: hoi hoi
0: matam yorak to re na ngai jeremy ba
1: hoi hoi ya yam na nungai na ai khoi gi good afternoon ladies tena tena cha thazara ka dou ba thoram singh makhata na adumak tabi kho hai ba wa pharmacy tham jara ga isei makhata na muk tamina se
0: hoi yam nungai jare thage jeri me
1: thage jeri

0: हेलो हेलो
1: हेलो मैम,
0: गुड आफ्टरनून, कनाई बीरा बनो.
1: गुड आफ्टरनून मैम, आई थिंक टुडे आई एम रानी मैम.
0: ngasi good afternoon ladies ki thoram da saru ya birak pa sumbu daram nok chari
1: mem akoi se mama ma pa lai ta ba ma sa yam no ningai to gom lai ta ba oi na gom lai ta ba da ma ta ngkha ti le tore good afternoon ladies na le pa se ta ko ando ga mo ho pa se da yam no ngai ga inai ta da oi na ta ba ningai to gom thang ja ba do
0: hoi
1: aduga ta mana na ko thang ja re mem ado okai na le pe da sum me mo na drama no ngai no ngai ga dia no ngai no ngai da khare no do ga ai no kwai de no ngai ja da bi ko ji lai ji si da do
0: ne
1: adi de no ngai no ta ja ji ba
0: hoi
1: ado ni mo ji thaw am je a ko ji ko la ta nan lecture ga da su a ko ji thaw am no ngai no ngai ba thara ko ti na li do di a ko ji ga dum na chan na ba hai dai ko ado ga ni mo ji khon den ta da ba se ki ma de yo at wa ta yang da hang ba da na ta ba
0: hoi yam no ngai je ko ji san dok chari ba pumnamakki thogalgidamakta sandokchariba ekhoygi thoram kaya bu nungai na tabi haibo wa pharmacy tabada dokimati nungai jaba su phongdokchari
1: parne ado memoy khandian ta ba se akoyi pomong dong nungai ba akoyi wa khandian lai ta ba haida re ko patam khadi lai ta pom khangmu da ba haida re ado de tie kena akoyi se yam na wa khan nungai han ba akoyi potha pom khangan da ko phi sa ga jo potha pom khang da ba
0: yam nungai se thoram su seru gya bire wari sung hak sanare ko isai makhata na muk tamina se makhata nai ko ki thoram su
1: sa ga se gi ge re dio se na imani pani ko di patha bam ni oi na je bam ni ngai ko je bam ni ne
0: hoi yam nungai se som bu thage pa phung duk chari isai makhata na muk tamina se
1: thank you ma'am.

Tahan diri ba isa isigaloy na na, pungpama si da sandok choba manipuri film ni saising matangan si da loisin diri. Matanggit haram western music ida magta, machu niyumay da kutsin na ziri.

0: yum pala agadi aina pami balam bi si ai nu pami da sang pa matam da inemi ko ha ba mala ekwa ade puroi ba hoi se man buddhist puroi ba support bi de ha ge ko nemu ko lai isa lai mayam si loina ba yana na ba honar akan de si magi khuji pogi oi rei ba phibam je lai ni ado mayam si mayuk na da ine ba ko ma se se kari kari tin na ki ya ha ba da do struggle de sung ha ge
1: ma tang sta ne ko
0: hoi
1: ai ne pong thong a sao thong na ha ge ba ko lambi da mari da chati hai da ngara doi ni ko mayam china lambi da mari da up down ai jen dan ja kata musa saruni amo halakani de college mu karuni halaka college ai kae ba ko ngarang mu sela ngasi hong e ba
0: yam
1: tuna ai ya roi hai ina koi mai pa na su sing de hona ba du lambi tu da hong e koi som de sik ku kan pangan na na habong gi mayam na mo su ku kan pangal le ba ba wi su ala tok da na nga ta na hong e hong kan sa de mu ma kha ta ba de kai da ro ni ai gi tra ba aigi ikugi lawi banu pise ase ine je habom ningon se mama khel chandra na lawi ba mama sigi magi kripa da ki haitare ai se smaina yoro kibani ai maugi kama ta ai lady sidi mana paning balari mana tomi balari o en mayani mama leye nang ai wan tanga ta la o ibungo ibu be ma se yama luna to biu mana ning ne ba sa je thungam biu hai ba se halama nyam phaye ba ada ba se su ya jare adu bu aina film yau ba ada ate tei drama yau ba tei tei le yau ba di loina stop tawra ni adu ga jagu di ai hai de ba mana ai su ya ai hai nang kai ka tang kai tang kai ai su ya re ai film ju ka pa pa te drama ya
0: yau bu gi wa ni
1: yau ba ni jagu si tok pa ya de hai ba ina dai mana ai scholarship india go menge phange india go men scholarship ministry of culture gi human resource diplomen department culture edu gi yang tele ma de di am sang ma taw ra jani a di all india radio da lok thok kana times of india
0: da khaw
1: ma tam du gi ai se ministry of culture na yam lu na taw da na duru mo bi ma kha da lou ba hou re e ba adu ba na sum india adu so ai se dum satli kho li adu mai na ili ai thabak tan he na be taw ni na ma na so dum yai adi kon hang da di bi e pastor re bi e pastor am da bani ko
0: hoi yum palam tu da tam tu ine ba
1: ai bie phasya da nen sie li se sien ba hai ta i lok to ba hai ta re kwa nu bie ha ba se mama ama oi aba ni nama ai se soi ba ya die se in ma ai manipur culture gi e ali tercer culture se lau da ne em em pas to te manipur university se convocation to da jao jao sa bi ne ble ram die ai dom na sai
0: ado ai ngaling ai matan si da di
1: ai na jao sai guhati da ga phas ke ngela ora la ibni kwa ada ge yam na lu na to be khoi o ja sing na indira na mai pa nga pire na ai na lung kombos ka tau na tau re ai mau wo re bani do da isa si ma thang thang pok na pok na he ba ko adu bu ba ba su dum sau ba gi ma hu ta adum ta support
0: ta ka dum tau re
1: ai adu ga ai ga adu gi ma tam do da ni ko ai na ne a phori na chat na kho ta na de all india ayum da le ba phang de ba nong bu nu si
0: ma tau ru ri ba sin pham du na tong an tong a mo phang sa pa da chat ta ya
1: ai di pu bo sa le a sang gi bha ba ayum na ma kha da le rak ta se ma as jam nong ai ra mo sa nga ne khale ba
0: wa khale khale ga su adu ga le ba
1: mangu adu dimension si ma yam pu ra ga lai adai ma na su dum chawning ba ga su yorok ta ba na te ko
0: he mi ba ge nga ke chawning ba do
1: adu ai ne he na ne nu ngai je ka ge no hai ta ma chawning ni sa te ge na te
0: ai nu si ba ne
1: ai nu si ba ge ne khale ba adu ma na su adu khang gi ba ni na ma gi aroi ba mi kup ta su ma te ma pan ja ge kwa
0: hai bi
1: hai bi ai yam wa haning dre ma na adu na ka hi mok se ba se bi tok da khai nu ma gi ahing du da ai ai ye wa sop tok do ri ni ko ja goi ki nang gi jagoi ki workshop tok ni hai bdo aina cheka do ji phai jong la pum ya la hai ro adu khongra ra hai ra adu support phok tok bira me ba adu da aina ba adu ki kae wa kae khalu no na hai eng adu ki ba ko na la ka ni na sa da no ngai na lak na si da hing du khak ta ni ma na da mai hai ra mi do adu nga la ga lai tri che aina ya am na mai gi lai pun si da ai ngo na ma na ka thop ma ya ro me hai ba khali ye na sacrifice ta wi che ma ra na khal e ba ai oi dra ma ne khal e ba maram di kai no da ma na ai wa haning dre ba ai gi thaba khuchin si u ba da
0: ai di ai ye pa pining ak ta ba
1: pining ak ta ba pu ming wa khal lai ba si di ma nu ngai tho ga emotion yam po ta na nu ngai na lai ra kan da mi wa ba si nu ngai pu re je khal le ma na
0: chum
1: ji bi kwa
0: wa za na khoi gi za goi gi lam se sang bi le ma pu ngone specialized story si lai ha ra ba ra si de ni kwa ado si gi matang da mu sang khi ba gi siom na klum da la ki ba wa ri se si shu wa za nu li bi ro ma pu ngone si la khal lai se
1: ra sa se ai di scholarship india go me ngi phang ba se classical dance ne guru da adu da gidi mathang mathang re solo recital ga sa sa ini hal hal
0: mani solo dance
1: solo dance adu bu yemuni matai matang da solo recital sa

Pisa ya si galoy na pungpama si da sanduk coba manipuri matamisay matangas si da lusin jari. Akash vani infal, hauzik nungayraba makataraba, makataba thawram kayagi da magta ay kuyi announcer, Nilsri Haishnam da kutsinasari.

ise si tabina kivagaloina na ngai khota ki si matang asida lushinjeri tabiram leba pumnamakpo adong gi maru mutum langlen dona amukana kurum jeri.

tongan tongan pesai sakpa sai sakpi singi konjil da manipuri matami sai tabiri haujing mathang da muloka chiriba matami sai sigi sai sakli bi chongtham kamla sairingba thangjam kora khudul tamjari taminasi.